padingan ga aling ngijir pao harap ang gulerin kolor berberi aling ngijir jawa lakal milong yun jawa lalim yun jamu kamar ngijirir kawan nyer liya nakal panduri dambu jarmur.